Esta común li contesta li hun hun chi cooperativas o acque che hunilesh la esh li na que quede chol chi capinquil san li jalan jalan chi na fej sabar qui na culac li chiquia li poc desibar es il al jain a ana inch que apxcush fedecobera li kio kuchik chi culac san li na jej hun hun li na cacam sale kian sali cooperativa sali alepan sali tenamit mala kialna par na ke shtaliman chiru li lo la saqeu khain na ka pan tu shi chiru li ka kwa dios li qamatan nashkir na taruq to kwan kun ka mokka kuchik erkin sale kian na to atina na to sera ekto ka ushlaq to na le ahut to solo kahkui bayak cerish li hongkok chi nale li hongkok chi angel li nakabano sa li halang halang chi kooperativas kundi kapke nakh ki apskush kede kobera na kulak erik enrik en li shteng maga ban li nakahulti ka kuchi konsultak sa lekyang anakon la ish li kanaka kwa ish katpetsin li nakeke ech ol chi kabinkil nak li nale patri na kapan hunelik han renak to solok renak ta ka kaure siki renak ta kwang bankilik angel hunho chi chapil sa shbeul ut chi hoka in kyoko chi staupal li kahayalyom malakli par kwang li shka matkechak li shka kaushla ta kataw sa shtiklahik li chya ut salish rapika kuyo kojish ke balretal koni malna shosh katao ma shonume ma inka shokulak aban ha in tento na ilmanut na taliman kuyo kojish panukil hun angel chicha pil rubelak chihoka anak hun li nimla sayin sholek chukere la esh li nakesh kolomingre li hun kong chi kooperativas huakwi li nake echol chi okeng chi ten ang re shpanunkil li kangel hong hong li kwang sakapen shpanunkil ut shbere sinkil shpanak li kwang sa li hong hong chi kooperativas ten to nak to zakong chi kakunilo ri ki shpanunkil li kangel ut ri ki nakwe ishkial pal malak shkul pal li rusiglal li kangel li nabano mang aransa li kachang rikintish kunil li komon rikintish kunil li poyanam chiko kanak nakake li saich olek chukere chiru li loktasateo kain li kyoko chishkul bal saruk li kakwa dios kukun kamatan li nashke haan re nataruk to kwang kun kamukak kuchik sale kyang to kulak sale muwe pal bantyosh li kakul pal li nakeke u tkola ishakwi kyokesh chishke bal retal nak yoko chi kulak sa ishrakik kuchik li loklakpo hain li nakota di mankwi anak kwan ut tentorak toshke chi kaoshlak kustaka ke retal bar kwan ko kutyalak shkapeni kutyal chik li makhi akwi nokoru chish perisinkil malak chish peninkil ut to khona tijik makhina ko kulak rikin li kakhayalyom ko na ka khulti ka chak charuru belak na kwal usrak na li ho kyalak shkabeni ko na kikakrak rikin li konal ak shnume akwi chiku karo na rashke bal hain na inkarasik kwal ki li tento takataw li tento takabano malak li takasik reto kulak sabar ko ishka khayali chak rubelak kaot sa shkawanak si keretal na pinkachik ki lihonal na kanachok te renak yoko chi shchoypal li loklak chap hain ko li kakwa dios akwi bukan li kamatan nashke tento rilpal tento shtilpal rish chichabil li kangel hunhu li tene bampil sale kapen li tene bampil sale pen la esh li kakomon li kwankesh sale hunhu chi kooperativas renak chi hoka in makak li chakizlal
ut in kahpita kwang li alinak chisa ishpanu kil li kahel ko dika kere chishkunil la na lepha in chishkunil li etalil li na kakotsyak eri in rubela na changa fruit tata bere si li kahel kong kuma na changu li ishpanu kil li tenebambil sa li kakben nak la at shatishte chikholomin pre li kooperativas malak chikholomin kil la molam na kishnaun nak kwan la kawresin kil kwan la nawom kwan la kaush sa shpenjish kunil li komonat na kake kawresin kil nara na shkenak at rube lakshak sha utak kilat nak nakat oken nak nakat sakon nak nakat kaushlak chirish malak sa shpenye ep la komon aru nara shkival hain nak makwa kakwiakwe nakasik hun li usilal malak nakabang hun li kahel jo reban li komonil sa parkwi nakatataliman utkhanak kwi li takak takwang hun elik sa li hong hong chi kooperativas nak tentosh kebal retan chish kunil la nalibhain li nakabanu malak li tento ta kakesa ak nakwang shakabangki hun nak li komon mare tok ma kwali khona lil khana na kwana ban rupela den tom na ilman kachia kwilat ak skon hun lamatan skutpal charo na kat kahela charo na kat oken charo na kat atinak charo na kat sakon akarana kwi jokat skana bankil hun honal rebla komon renatesh ilrish la kwanhik wut ci hokael mare sa khun ku tan ta kyap chiru li lok la chap kyo ji chal king a khu ji ki li honal na kana na ru atat ok chi sa kong sa hunak li holoming malak ta kya la ku rekin khalan chi ki komon aban li na le pha in den to jo ko chi ati na chirish mokon li na kahwe anak kwan shka komon anak Jokos kebal retal, chanru joko chishik, chanru chochipek Li kanfel hukhun, kultika kere Na krubalah na kakiyachak na kshirakay hun lipo Tento taqil, tento taqasilrish Chanru joel, karu li shkabano, karu inga shoro chishbanu Kilo tchanak viru shabila li kanfel khan Khun nalep, li khwal ahel ru taqa kesa ah Li shabila li shbanu kil khun li kanfel Kwi taqa kye shkaban khun, shkaban kwip, shkaban ob li chutam Aman Mahel runa takwang kai malak op li chutam sali hukuk chi kooperativas malak sala kooperativa lati joka chi kabinkil anak kwan kwe halang halang li nale malak makasa kachol nak shkake tento takwang kuli chutam za shkabana ahel ru li atinak awan kwe ru belak ak shkak objak nak hun malak kwe bakwe takwang chiru li hun po an li shbanun kil Kauch banak naru taka panjik halang li chutam malak nakbal Utsa shtiang haan Choko chi risinkili honal Choko chi sachpali honal aran Urmare rak Kyal sachkawa naksat sa kacho linka ashka Silrish hun li nale malak inka asho ati nakchirish Aban nak kwanza ka li kacho Rikin li ka komonil rikin li ka kooperativa Tento taka kesa ak li nale bhaim Hui hunkwale malak hunkutan to kwanza li hongkong chi chutam makana el chirish li nakhmang pan hanak taka kwe chirish taka tsirish to atinak chirish malak taka kwan ku kwanza shkwe chishkunil rak li nalep re li hunto malak re li o lakhu kutan jalak chandru taka tauru awan sashkawanak maringka shkneka honal sashkawanak taka hru kashikik inka shka choish tsilbalish li nalep hongkong tento akwi ril pal anna le bakwaye renak kwan sakal li rusilal li angel li choko chishpanukil sada li halang halang chi kooperativas utmare kwanak ink anak ake retal nale bhaim kwanak ink akwi naka ke saak nak kwi takapan numanak kwi oshe manak kaib li chutam Chiru li hun po, marinka yokosh kebasa ahnak li yokosh istek palaran an li kahonal. Mokonak, yoko bayak chi serakik chi chirish li nalep haim li shkakawresi yoke li
kutan di nakota di mangkuan akuan nakoy ini na salage all sa dihonghong chi cooperativas chi skulbal di esilal chi skulbal di na le malakli tilokish di nakakam sa lekyang di kinlisteng di molam redekobera sa barkuy na oken magare na di esilal di na le kwang erikin rahlal kutan nakapanto si Cherul di gonal na kekere kapingkil abang kuida kultiko pa kuyere yung kocha pa yak si serak ikchirish li iskawre singkil ke chirish li railal li hunghong li yung kocha isnun singkil sa li nahek li nakota li mankuy hual kuchik sa li hunghong chik operatiwas mala sa barkuy nakakere tan nakshiwshiw pa yak li kwang sa iskawan nak nashke li loklakhab ut na pali railal di nachal sa di kapeho joko chishkos wal erikin anokpon malak churab likutan joko chak chi sera ik erikin na kalak kakleru li takulmang sa li hoho chi kooperativa sa li nakhir li nakashtalimang kui la ishli kakomon sa bar kui na oken li nimla molam fedekobera rikin di shteng malak churab likutan kain li kyo chak chi nume kain ho na kakye anak kwan sakal liwonal na ko talimang kwe marema kachik toruk chishpanong kil kak nachik takakawar si kibre shkulbal awang kwe kwan ras chero malak kwan chiko redilbal charo na takakol li kakheru li kwan sa lihungong chiko operativas tento shpanong kil hapman kwaak sirapi malak ko na kenaw malak ko tetawak pirula ish na lish engkwa sa tal takakol rish na am li takyuam ang la kyuam lat li kyokachi holoming kre li kooperativa ang lish kyuam la kuala la kahol ang li kyuam la esh li asociados li asociadas li sahil po yan amut li kokalak kwe li nakishtalimang sa lihunghok chi nahek sa lihunghok chi molam ut rival di katrewa kwi li natali manggaran ko choko chishke bal awan kaud nak na ko gulat chisa li nalep hain takul di ko ere bar kuang kep li sijala lil li nalep hain naklaat siya kulsak bayak li nalep naklaat siya kulsak bayak li kaus rukbelah ut kwi siya ere tal nak siya il ut siya keza ah Shak eji kanselak malak shapano li bar kwank na keshkul di kajaku ak nakanaw karu na kulman malak cholchko chaku la at bar ta truk chi kulak malak karu li ta truk chi shtawpal kwi cholcho sakal chi kyal malak chapini nalep shishke akwe tak eretal na us kwank la kwankik malak us kwankat malak us kwan la komonil malak la Kalepal kwa kwi la kung kapal. Shman na klat siya kopi, siya banu kung li nalep, siya pil, li siya shok, li siya kul, li siya shkos agwikin, ut klat siya kechi kangelak. Arala kutunak siya tsolok, ut siya banu li parkwang siya shpas, siya kumalak li parkwang siya kopi, mahe makwa akwe li kangel, malak makwa akwe li nalep. Di nagespas ako, kakiya kanakwan na kyoko chishin singkil ya silal hain. Sa shtiap skush fedekobera dinakulak erkin rahlal kutan nakanaw na kwan komon halan sa di kalepal hong hong sa di tenamit malakakyal na para kulak di shtiap lipu pesibal esilal hain dinakrapi li atin dinakakwapila at li kaush dinakakot chokre li anina pingke hingga joko shtiapal nakakwi li komon hain kakwi li kooperatiwa hain malah kakwi li kalepal malah li tenamit hain taruk tarapi li angel kuhong la hoin ka naruto shik takacap la pukte si balik di lalut taka kopsilis kya malah takacup caku makuahan la tanakkan mari joka cikebal li sakop li shkya berenak takopi takal cikutan saken dia silal kuhong awan kwi laat nakanaw nak kun esilal ikyo chikulak akwikin chapil on tashok ut honakwit ake chikangelak ut
klata kakuy detal par ponte xalajik nakulak bayak lina leba kuikin nakulak liya sila nakyoka chisolo churu nakma kwan.

Lok Naruta Kabano. Krishna bal li nalir na kwangli serak ek na kwangli atinak hokana krakhlal kutan na kokulak salekyan putna ka nungsire na kla esh terabi kuya na kwani ka asha kopi kulak narujo kat kuchik rabinkil li yasilal li nalibak malakhi kawresing hong hong aban anit anungre joji kulak akwikin yokat rabinkil Pus mareja nau malaksha kere tal nak us malaksha bil ya silal li kyo chikulak. Tawan kui laat, jel kahwe sa kwa be, ut maka chi sa banu aran, hingga narup tak kamina ku, hingga narup tat kacap, tat kapa, ut tak kakia kwe toh tabanu toh onako, tat kahit, maku ahan li si jala li. Karubi na laks jebal hai malak par takah kulak, tikin li serakik hai neshka kumon, Nak utunak chan-chan yoko chi adinak yoko chi serakik ut nakal reba nalib khan di nakanaw nak us rakh chok te inka nakabano malak inka nakabano yoko chi rabinkin malak yoke chi rabinkin ut nakenaw nak kyal nakenaw nak Narul nachali railal sa lekapeng kung kana kapi kung kana kabano. Abal ustas ako bi ustas kapi sa komunil. Maka choco chis banong kil. Wot yo chis kulak li railal. Saan li na chakin pa? Taki akrit in kahen ng kil ho ho chakin pa. Maring ka chis kunil li na le choco chis shokbal ut in ka akrit chis kunil choco chis kebal chis kanselak. Kwanak Nakie mani gata ako sa iliban hain na siya akili ruli at film at na siya akili akili kasutam Aba siya siya lao usta siya shikikip ka ut na king gata ako sa iyo usta na kanaw ishtya lalil on nakabano o ka nakilik hindi uchining kita siya kwe paano ako ayeren na knapal di ruli at film tishke na balta ruchini kaya li kyogep siya wala kwe aban Makyokat siswa nukil. Hukaan na kulman, likin li nalep kung hong di na chakin pe. Awan tentora hakwe sa kal sa kasil di si Shabil, karuli sa kabano. Di na okchi karina na kwan na siya kumon hanap, marikwan, hingga na kanaw siya balrish, ut, Shabil na siyokke. Yochi kulakikin, Jokep, sinung singkil malas kot pali ya silal cok ke aban karuna banu man nak jalan meci hokaan nak kenabi sedekat en nak jalan raha nak kwan kwan li yonal kwan li matanek cok ke cok ere restil balis cicabil li nalep hong hong li relik cicial kwan rusilal tishkam sa la kooperativa Kwanru silal tishk e choka kwe la tzala hun kapal kwa kwe tzala kyu am kwa poyanam kwa asociado kwa asociada kwa kholo minel kwa sahil poyanam malak kwa kal li na kestaliman sa li hun hong chi kooperativa li hun hong chi nalep li hun hong chi sera ik kwan li shkiala li kwan li rahom kwan li karu nashik ma kwa kyal re sachpal li honal chi hokan Nakanabi sa likakyang, nakanabi chokke sa likukong si kooperativas renak takake sa ah linalip hongho dinakulak aru tishkanap chokata nakwan malak aru li tolok chokat tishpanong kil tirishay na nakwan tentora tishkot chako malak tishtoch la chol o tishkia kwe naking arachik tento takapano na nalip hain kao sa shkawanak mare Chirea eha an li nashik sa la kooperativa li nakesh nume kwe sa barkwe Nashik li bede bache chire shkampal malak shokpa li ru li akwem Mare na charan Lati choka chi au kakal Mare homim il ru li nakhe khaan Utkaruta koi kani agan ishka kumon nak Relik chikya lak ishke li lok lakham Ona kwang li ukul Kaut sa shkaban nak maka yo chichapokre ru lok lak chocha.